0: the sheets, there was a man dancing around.
1: Jingiwala, Elawan, welcome. Garoma nga paigar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngale nga jagun. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimburungi nga bugur nga yanga jalamba yawa ngi nga apakumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugulbe, good thing.